Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ekɔ. Training service and filling na. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Jesa bi

0: yes
1: jinidi
0: obi biara obaji na die enti wonyame onyanyimu wonyame ondoni pa bi entime
1: yes
0: wonyame onpeni pa bi asem eyen time bi na mum wa